Kimamiso batanga vamunga vupiro mulimu komze mulu tele za mwana kwa achwale lukwa leo na station se kaguselelisa vuka ya Johani wapili kawahanyo kia vuveli kubala mwatimana abulalu miemu kola ni na station se kina Samuel Mainga miivala sinachwana folu lemuhela kuli luziva mulimu kihalu mamelali tayelo za hae timana yeo ya utwala miitire folu lemuhela kuli luziva mulimu kihalu mamelali tayelo za hae kilu na vaa chole sorukai ya mwalifasi lukai kela kwa li vakaze shutana ee ni vama ngakuna kubakaya vama ngapila chole famandu vapila chole famala pavona timana ye ilu bula kuli fulu kale muhela kuli nuzivamu nga upe muli mwalu na kihalu mamali tayalo za hae chole mi puze puzo minda mwazi waka chenu zuku msu ye kunolela kuya kapoko msu ye kunolela kulizeni vata kuyeza kize chwana naki kulikomu kaya muka mamali tayalo za munga upe muli mu kamba kili tayalo za ifa asifela kamba kili tayalo za mina ze muka mamela komu kaya liva kaufela unatava ye kacheku ilufa mata kuli mkone kukupulisa kuli kulu ya kaufela luite mwisa kuli mmamele mula wamu nga hapo mulimu mima ngula vula kuli kulu ya kaufela mwapilu yaka ni zemu la wamu nga hapo mulimu kakuli kuwa na oka ni zama isa mwali nzira zamu nga hapo mulimu mwatava ye ya ike nile hande ende kuli fulu ye muhela kuli luzivamu nga hapo wikamu mameto za hae hai vakuli hamu mamerili tayalo za munga hapo mulimu yu na milao ya hae kitava ye utuala hande fokusu wakuli mulimu hamu zivi kakuli mutu yemu latela milao ya hae kimutu yemu zivi.

0: abuye handi ngizokubona ngokutara bani lesi ngomsalata ngibana baka kwani kasha kuthi mwezi mwana wa Agosti ngizatupa usala baba nijiwa alipita kwa feza ni kutila kapina ka yonda sista mbuti mutu
1: prodi letumezi mga kanifika mawa
0: shangwe msemu wata
1: shangwe prodi kikuzwa pripita lezeki programe kusaini mzuale nevalikani

0: ekuzobaleka iproblem yakusona emzwaleni balikele vusile bazwe ngaka
1: ngizwe njani bangu mayira
0: ngakha lozwe landa
1: alozwe melona
0: enzekile kwekuzosona ngaka
1: ah ane khaya ngaphakuzisa mina ko
0: wethu bela kubena ngaka
1: kawufera bayi mali sipe kawufera bazohe ane khaya pano matakulumesa bo mali kereri kwa muyako ane kota kwa nkwa windu mbesa bahulwa ne kawufera ane kota kawufera bayi kwa sana kwa impalira ko batole hande no buzuha hande ane riko pena ka ka selumeri
0: alright lo venya mo ngaka
1: eh ya

0: exorbitant program ya kusasa le miswala le balikani vosile bazwe dem I have my baban grifo moham mina kutsha botelezi lo zwabili na ke program ya kusasa le miswala le balikani number isela ku 066 253088 may sms line ke 6228 uzobe lemi avale longe van vos le vasure mungaka
1: ndiye
0: ngene ngaka lozwira ndem ayisha mungaka kile kwa kuzosana
1: allo
0: vasure pele mungaka
1: ndiya ukale kuzosana nimi na momali cp
0: ati bala kumina mungaka
1: ndiya ani gara kina ruba si momo cowboy
0: ndiya
1: yazi bana kali bizola pilot Eh niya anikara moma ka boy ni sene wo mabona foster anija fo ni sene ni wo betting kwazi fale maba siya bona ni sene wo mori si mbana fale maba siya bona anija fo ni sene ni wo beni maba siya bona fale ni sene ni wo kabo ba jackin ni maba siya bona amo choro ni boma tanya mbere mabasi abona kale umuya hitira ni mabasi abona bazuye hande ubitris ni mabasi abona kale bazuye hande amo choro ni bo muna mulo fred munembo kale ni mabasi abona bazuye hande bisari bari bonjo bijona sai ni mabasi abona bazuye hande gwan over ni zusale ni bo mu hitara ske ni mabasi abona bazuye hande bisari bari bo jo jina kahimbi ni bona kwa nova ko bazuye hande kwa muranga ni kusale ni bomae monake wo Harriet Goro wana kazuwe hande ni monake beti kwa mkongola azuwe hande kwa sikanjavu kani kusale ni wakachana kani wamuzi wa mazunze umasianga wesinati ya wakafa kwa nizipa wamuzi wa mazunze wazuwe hande wakati mazambia kumwana wasa ni kusale ni wamutu kwa mutemwa Vomu huyo siku wazue hande. Umagi manjoro ni wana wazue hande. Kwasi loro wamua nota. Nisusane ni wenduna wamua nota wazue hande. Voo kagani, wawiso ni kagani wazue hande. Ni kagani mwana wazue hande. Wona lwema saso ni wana wazue hande. Wajo ni chikambi wazue hande. Wosibasi kusikambi wazue hande. Kwa kusefari kubasuru. Nisusane ni wenduna wasuru wazue hande. Anifita foo na feza ni kupela kapina. Kaka pezu ki plus pa kaka yi ka fitana ko.
0: Ntumezu mwaka. Shangwe.
1: Ntia.
0: Kekuzwa prefteleze ki programe kusana ni msuale ni valkane. Me kota kwa mangosa vavarabali ki vos matapita. Me vasana ni vatuka fela vavaziva. Mahae iya kena.

0: Ikuzwa ke iprogramu lezebiso libe ngakho mo from abazwela.
1: Lo.
0: Enhle mngaka abazwela.
1: Zwela mzwela
0: shwane. Lo zwela ndingaka.
1: Ayi ukuba kufitakala isomngaka.
0: Bese tjwalo.

En shane le ka pina ka kandende ka tombi marumbini. Kasamula waka pina kao luka viso beni mwana mwali, mwana nguwe ntanzi.

0: lo bona lo ngenge ba ba tso tsone ba molikani
1: em se ba tozi
0: lo tsoz hande ye ki programa za banana
1: em se a ke am ke yo manana ba ta go meta
0: mo mfe mo hala lo tswe
2: hello
0: hello ba tso tsone ba molikani
2: e salam tozi
0: lo tsoz hande ke bo manedi bizo
2: mo poti sa sezo
0: mane
2: mo poti sa sezo
0: mo poti
2: eh
0: okay mo zwera pile mo poti
2: Ankara ubentamina.
0: Mulumere nikhona bompoti.
2: Ya?
0: Mulumere nikhona bompoti.
2: Eh.
0: Mhm.
2: Livone.
0: Bansa.
2: Livondate.
0: Mhm.
2: Nima utsaka vaka vakisako.
0: Mhm.
2: Livoku kwa maunga zoherita.
0: Mhm.
2: Livosuku waka kwa maunga vochesta. Nimuwana kasiranda. Munyana ka mpoti ili supo.
0: Mhm.
2: Ani fita fona sezo.
0: Mo iketra ka pina ka fikale bo murikani.
2: DJ Lex.
0: DJ Lex lo itumeze mo ba ku kafini ma wireless ai.
2: Eh.
0: Changwe.

0: le bona lo ngeng ba ba tsho tshwane bo molikane.
1: Hello?
0: Ba tsho tshwane bo molikane.
1: Ndlela
0: tsa tso. Lo tsho hande ke bo manele bizo.
1: Kwa
0: Himbi. Kwa Himbi mukena ma stop mani.
1: That's
0: 60. Okay, muzwere phiri mboka Himbi muluswa la ezili fize mkalo luta ka cheko.
1: Lulumesa vonda tekwa kwati efuzwe.
0: And shamukuno. Mukono vuza
1: mabiza. Kwa hai lumesa vono hali yangire. Kutari yetu. Munyena ka ani kutaka kwati efuzwe lumesa. Yen munyena ka. Nanzala.
0: And so.
1: Ani wakali yangire lumesa stali. Namonda.
0: Pancha.
1: Nko daga tia fuge, nime tambula na kamweli. Mnyela kasuntu. Sita fola feza.
0: Mwe kupera kapina kafikale wa mulikani.
1: Ex bravo, I love stoka baby.
0: Okay, ex bravo. Ni tumezi mwe kafini wide say. Sawara IQ. Sawara Anderson.

0: lo bona kuna ba baliza ba thotswana ba molikani ba thotswane ka mai ba lo bona lo ngengiba ba thotswana ba molikani
1: hello
0: ancha ba thotswani
1: ndai
0: ancha ke ba mani lebizo
1: Mwamushe.
0: Mani?
1: Mwamushe.
0: Mwamushe, mkena mastopa mani.

0: lo bone lo nge ba mafelelezo ba ba thos tshwane bo molikani
1: allo
0: ba thos tshwane
1: then nanto
0: mo thos ke bo mane le bizo
1: kela
0: mo lo meri sa mo kere mo stop man bo kela
1: ke na magre tsebe
0: mo lo meri sa lo to bo kela
1: kano le sanna
0: mo lo meri nkhona bo kela
1: ondate ndate mo ange
0: encha mo kuro vhiza mabizo
1: vome ni vome ka ngoma bo ka undu mulo na ka kwang kwang kwangwe zwe wa ndia Mushavati. Ania kwantu. Ania kwa kawonu mesa mafiti. Papo na seza.
0: Mwikata ka pila manika.
1: Mwikute la katuna ka bili maru.
0: Ok, lo itumezi. Mwavu kafine wairis. Mumu fe, aita andele za ikwala nako. En sa ke oba le biso?
1: Yola ka tsena ya mbwa mo irima.
0: En sa wa mo irima mo zwere pire?
1: Ena mo dire dipo.
0: Mo zwere pire?
1: En ka la le me sa mina.
0: Mo lumera ni kuna?
1: Ko mo me sa vobe. Mo tizi.
0: En sa?
1: Le bondate.
0: Mhm.
1: Ole na di.
0: Mhm.
1: Ni ho kuku ho ke serili.
0: Mhm.
1: Muona ka kwangweje amakaliza.
0: Ansha.
1: Esita hola.
0: Mwe ketra kapina mankale bo mulikani.
1: Ni ketra kapina ka DJ Vuyo.
0: DJ Vuyo, muve ku kafini wireless eh?
1: Eh.
0: Ansha. Ni bona go lena go lena khulumela bana na go iketra tupina ni khulumerisane go khande ka tukande a tshita fa tshita ma fellow me ka samla wa pina kao ne ka mitavisa ntupina to ba iketse ba nyane ba nyane ba luna

kega pina ka slicer ka vai kete zwo kenzo ma program ya ko iketra to pina ke program ya zabana na melo sa zwo ra piri no to pina to vai kete this kega pina ka slicer mocho chile.

ane shalo sanze mo program ya savana na mi kitu pina to vai keteze vana valuna vanyeni valuna ka okika Mr. Pilato ka samla waka kwa pina ke ka DJ Vuyo kumuzi

0: lo bone lo ngengi va va thos tshone vho mulikani
1: hande mtozi
0: lo thos hande valiza valikai
1: ma tauno na mo
0: ma tauno akatholo akathima muliro
1: emsha
0: kuzo ya mina kiye vho mulikani
1: eh
0: kina hamangi mokchisa ahulu mulifasi
1: Why, therefore?
0: And Shamukotekul Nato Molika.